0: Yes, dagiga six chicago ga batang sai thagen ke hatan ba subi na ba bitu tabrani ke tsira hatan ba ta chafem ni barasta un ko ge tagen ga sena tanon ba Nairobi. Kimi thank you chupne ga ko sta jat ter ter ba kra le kimi thank online en www.touchfm.co.ke kimi thaga ba tan ba Facebook en touchfm.co.ke ki gurna tuma ramen tin ga ta so banget ga na batam nak sit.
1: Yes, kan ingo Bruce Bate ka ge ta chin chit ule ni tule ni mi tenge len karibu sana si ge ta sta ge tsiet ko na ba ta chafem ba tu ge ta ko ni ge sena ta number mota.
0: Mhm.
1: Aga ma chiga ba tu cheten ba tu tabrani ton de na ta mi gule koma tagwaite sike bankan en wigit na gibendi.
0: Yes, lakini ngene bana Bruce embet tabran ko tumese ke meje gabit kengra kini ngene mbese ke atu ngere ngene ko takin ge gonik tul ke bebe tanatana ba ol kalau na tan gi gibet mp ne ba ke bebe renda o te moye gele ngoru nemnye en kolemin gora ko ke bebe tanatana ba emur wadigir ne gi gibet ko na mushuma joana ngeno ago tatat kuna gai by elections en kumalo lani gi ga meje gira ko tumese ke tabran bana Bruce ko gi ngele chirchirene tanatana ba chama ise keterter jugo mangge ko som parainu king be berinda gim king ay nomination shal jibo chama itna tan ba UDA ko mo ko sikki parainda na tan ba konda mushmiwa dollar line en ke be berinda ago iner ko misigna flag bearer na tan ba chama itna tan ba UDA ko re gam jagaro giro bana Bruce ko ina chama iti ko me jugo tinyu semi en ko limba bunge kasarta ne tindo wa bunge jajang na to gam ne sigire le imongge jama ise keto jajang en ke be berekiterchin kusom jinge parainda kusom jinge asis kule tama ije ga tu misin ka sijin gufu kasata nata ni tinda kando ge ngori tinata na babunge lani nga jere nata na gamaji kwen be tabrani kut misin banam brusko nata na bawa kebe tana bawa kalau aga nata na bawa emur wa digir amu jutak chika gota kut misin kogari ki ago mita kut misin chama iti nata na ba UDA negende ngufu ni kebe berenda ge aga chama ishek alaki che bota na bawa DCP ngebe berta nata na bawa emur wa digir ang nata na bawa ol kalau kangi gir kut misin kebe prejuta tuwa bana Bruce ko chama ina tan body cp ko na tan indojin mushimo regarde ga shagwa ak chama ina tan ba UDA ko ne rujin ke ba tan ba Kenya kwanza na tan indojin president William Samoei Ruto kata ko tumisen chama isha ju bana Bruce ko kabar chige ko tumisen kando I chatri miten gori kule kagier kule kamang kando I kwak alak tokule chata ki bil jinge nge jero en kebe ber wi chuta ke nganda makin ke ake tokul pe chait na tan ba ger kule kasit kando de tin gebe berita len gi dot mis gira be tabrana ko tumisen bana Bruce ko tus kirtano biga bemet kut mising parainweju iptano biga bemet tos pendi bi ko pendi ko jagwani chama anan pendi kut mising biga bemet ko gere gole kager ago takje gole kati kebe bertana tan mi te enge mugule lue kwa enga sata ga tul kitiro nge bertana tan bol kalao ile kitabe ni jeta apke angu seta apke enkuinu tam ngalalet natar magando kyat je terter ko ma ko me jugo barka go barke kando inda taga tul gole tindoy enguvu nata nesire ko sir kando detake ngiwege betan tan bay murwa degir koy ger kongetem kebelge got misin kando yigi ci bata mushima dollar line ak mushima blue en kasata notan gi barci got misin nominations chata ci bo chama it kuni ger got misin banam Bruce ko bet kabele tap ken bo majin notan gi tigin tos ki bar ni tagot misin banam Bruce ago tos nyalu anan kirtano biga be met en kasata notan te setai nyalu ko itano kando banam Bruce ngap tom gi ger marangu vut notan ni no saidi ni gele be ci ngir targi tamana ngun ga by election suju engi bebertan by murwa degir ol kalaw ko tikine gele tos targi tingro lakini wait tano ni tagut misin kertano biga be met ko misin otinge ag angi jeroju tak engi bebre ka jeterchin misin ko inguri tan tan bacha met by UDA ne ngome na tan ba ne ngome ne nyin tumi tolim bare vitvale ag ke beberta na tan ba ol kalaw ke bebertan ban nyandar wa ngi ngo gara gele gimi ten gorit na tan ba chama it na tan ba UDA wait tano ni tagut misin bana Bruce
1: lagani tinge tinge lagi ne gere gora ga gere succession politics chaba 2027 ngele go nu mahabit ko nu direction leweni show shekchemi na ba wa degir agnabol kalaw agod missing na bol kalaw go ki moye bi chachang akele mahagot nya chamet preston and central ige itune ki gamnga gora ene gibo gibo nan mo amtendo gibombere
0: gibombere no
1: gibombere go kasartani ga piken cs rungu ko chutko iknabo ko ik cabinet secretary nabo public service ko gibi tnavas nabo ngacheret angandane ni atako gigimwa gele mi competition barak agot ki niger go sungone go tengot regat ga shakwa ko kokimuch kora koib kandoindet nebo chamait nebo UDA ige itune na tinabo kalau ige itune nebo murwa digir agot ngandan murwa digir ko kebeberta ne radical tinget ko kokeger kon missing siasa ne gorom kon missing agimu muaibi golelen close kandoindet ne same en chamait nebo UDA ak nebo DCP yuto garako gabangan succession politics chebo 2027 ngobit ngecheret enol kalau noto nebo UDA konyor chama nebo UDA ko wale kabwatetabik wale kabwatetabik nekimwae kele mekotinye chamet president and central kit neu kora ngotesa ngecherok chotok kobit ngecheret nebo emruo digir nebo dollar line konyor en chametab UDA ko wale kora siasa gergak lewenishoshek cheko giyop tinget igere negit kip chamet chebo notistan kip chamet nebo UDA keba western kip chamet nebo UDA agabwate miten agenge nebo nyansa negit kinyor chamet nebo UDA so igere chametab UDA kototinye chamet ako chetangia 2027 gandaan kuhigose kora president kusome biga apka kolechi onge sirge kegun biri kap kura asu bit kora ge changa itun ge tokin ge 2027 kotos une chama it kora enga tos ana ni ko setting get committee oin kebendi keleweni delegates chepa chama it kuma ko gorom kod missing terchino sek chemiten olimba nyumbani une kora chama it nebo UDA nge mi Rift Valley yes
0: ngile nata bana blues nata na maje ke ngalala mu igere kap chitule ga te chama it nenye ka ti chama it nwa kod missing ko gere gole yutoka sigi ngome nata ni ginyo for example ge baishe chama nata ba ODM bana blues ko igo kembe tana tana banyansa kuni chama ni to kona nywa kabisa ni magitumdu mingi olimba kembe tana ba tana ba coast ko rako chama ni wako ODM ni gitu kasarwe kete jijangi tyo bana Bruce ni gerele chama ndo ni gitu for the last 20 years ko to mugo logis biketi mitengi bure ka jetirchin lakini tu leng tu ko ni to ni meje ko bit kengala lembe tu tabani kile to ski gerta no ni to ye gitu sitai eng pe tu tabani eng karo ni tabi tu tabani asubuhi nata na karani mezi kwa bitke karali tukuli enki bagenge yegi tesetai enku lepi studio
1: yes maonga na wale toso kukuka wakina mchiwana na kako tomu kwa mandatiketi shaktumu
0: tinget kako mandatiketi shaktumu lbana blues kimeji na mjiwa takitio ndagi ya isheki chingirigin suko bitke kena isi wechele toso ni agena nata nerubei enki soko gego ni nipara inda yegi tesetai mgoya tuwe buwana nyuki mwalimu wili arami ngetesh nguli mbalo njani kiricho
2: ayoyo kumpoi kumpoi kapa na team ten line no in a 0 5 elections ago igelaga wori ora gure ya tigo pat kia ngunera ta muti au ni gine ora ara wi juta ora kemi ga bi nani kibache dono elections so iro lewo wo kapesa o mach kuro majireta abdita kwa mwini viga la kwa lenji inko lenji ntukul tongetea duluwa koi awo ya ngata kwa mwami ite siyasa kemi maat kusili tigis mwami siyasa liyo libukeli hano li mwami uli utuli yibukeyo mwami uli emna kuru wakuna uli yibukureso yifiju inaandi uli mwami siyasa chemi para kito mwagiri jaki rogeni ko jiba emurwa digis ako siyasa jiba emurwa digiri kopo komi mita jibyo so pire jibyo so siyasa pire tagene ter kapasa ako siyasa la jiba digiri kia ike mwampaka sanani tibore preps tibore night preps siyasa la keter kapasa to mwagiri siyasa jibu joto ako god komi ten biriga apkura independent minded chimogi mwe amogile ile kwa ni jamaite kubiga be mudwa digiri abiru wa salute biga be mudwa digiri kabisa abiru wa salute omitaban lakini siyasa kuwa kabisa kwa ter mau jiboli nyono nye jiboli nyono kuchwe njwa kwa wete mbu simamu yani o independent minded ngele miyo nye biyala kege che vire itto ile nongelle obirgolle mama ri abdir gane ke bar kyo vire pi abdir chito uo mo vire chamai buddhi subu dia sa jo digri ko vire chito mo vire chamai olegi goi ko virgi chito mo gi me gele gele le chamai ne gele ele gal le gala num gula a mama ngale ke ujono abir work salute pi abdir mara 20 amun o independent minded ogere chito kogile chito peyni nasili kogino mule lanyi maginet akboishone ki majagi mo bigele na gile gogile ele gile rimba chanum kimo eba kolia ko ba kwaine noto so ama go to enga lie ki akibuan boje ab kipkelioni senwes emuru adigiri pedune gigi tu le gigi tu botaben kok kiige tu kito magigire esiaza chotinye en moru adigiri oya ijenga liete ago viri ki demokrasia otinye haki o amwaki tiyo ogiro kwenye jitono maje aga demokrasia joto demokrasi uno nito nene ibire ko haki ne mungu jitone maje mamu aro viri jingo kole jitobiri chin jitone maje ya na uja ama ine mwe wala ibiri ki mi tega tiba uno nito mwaka na jomba ino lkalau gotang kuhibu kwa rai ni UDA chamba ita yengejita volkalau kutawa kuhibu kwa kuhibu chamba ita UDA kumata wangale vijamba tuluwezi kuhibu chamba ita UDA yengejita volkalau kutawa kutawa kutidoka usibe nao chamba ita UDA in Mount Kenya kikonye kwa iti otan asuki kiru lewe dito hata wa aya angalina ni mwisho kuchonga kwa mwa angalina tabo DM kwa mwa kwa mwa kwa kitikole chama hii ninyolu kuziju wazi zaidi mbori ye nemiye no DM kwa chama hii tabi UDA mbori chike UDA president binafsi kutuyo vitu yiko DM anibuko zirase uraishe izere uraishe kichwa kipate sefona izere otsotsi izere natembea ako zire nike pate impabu wino mtuyo mbori jenjo gotkora
3: Mungu ikaiti ya kika apka kika apkisikis mungu kwa kwa kika mburu wa tikiri so nome uturune mbata ya pesa so mao so mani wale kikisikura ite ndola lain kotar na bazi nungu wachu wana ngeno akotar kwa isho ni chungu wachu wana ngeno enja mani kwa UDA so kwa nengu rafus kikiru limbol kalau ulimbol kalau Ok, MB negi sirta ke emak ya emak orang yang lembut ya MB si contoh le, ok iba cubili, lain mang ya cubili kita nyawa, rai nuko min nomination, entah mai tapi, entah nanti ko mangai yang ini apa wajib jor, lain ni kita ada orang yang nak kita ke

0: Sana athari sana mwana kule mabu ndo ile mizi kabiko. Taji femilu. Pole sana taji femilu. Eye magra legali anjerono genia. Eye se taji femilu. Eye se ngati jio.
1: Anda sana ngati yona anga marakwe.
0: Survivor anachista o.
1: Survivor.
0: Ya adar basu guta survivor. Sante sana taji femilu.
2: Where
0: did you?
2: Where
0: did you? Amitir gomye jitabte lango ga nani mkale.
2: Ami pulling stage na baga ma gato fans.
0: Karibu sana.
2: Ibare zavaiga
0: gitio. Zavaiga gitio go jitabse guta. Ngo
2: mongo inu te klo gomiyo.
0: Zibiti bito.
2: Hello?
0: Yes, ngo ga ine.
2: Iure na na tukel.
0: Ko ga bisinga pikel jep kweje.
2: Aya, nimi age.
0: All right, come on, meet her. Come here, Taji Femilu. Willow, Willow, Cabisa. Yes, nani mkali? G-tabs gutao, nebo survivor, ananote nebo chista sumbua. Chista sumbua, sante sana, bwana sante sana. Yes, taji fim, ilu.
2: Gitu, jamge.
0: Amitin komye. G-tabs guta, sante sana, jebatunda. Huko visika sana sana kule jitabu sukuta dola atari wao. Ayye samoje kure siku angitu kini ontaji femilu.
3: Wago wago Dubai bo likzanda o Richard Agus boje jijomba sukuta o wawa zo dete se ta heti.
0: Asad Google visika. Oye oye oye kwa tu lise jitabu sukuta gora o. Tu lise jitabu sukuta ero abda o.
3: Survivor mwenyewe.
0: Survivor mwenyewe. Asante sana. Jamu wangu na mjini.

показывает. Шалом. А радио на телевизоре YouTube на диджей Шалом. А диджей диджей Галибу. Ин Олимба Дигирерия за. А радио когда бики чага без имени лайн на телевизоре Эйзем Эйзем. Ого, Венди Гора Олимба Фейсбуке. Алла Бату Гора Фейсбуке Эни Куне. Синьор Гирен Гора Бики Отзи Гонюр Ване Геберца Аге Гора Эни Уна Азу Мануа Аге. So Facebook itu kini ni lepas kita lagi cengi tu bulan terakhir kita kos tanya atau ni kaya cengi tu bulan terakhir kita kini ni, ikomen dek kita kara kara kaya ni ni, orang orang kini gune, SMS kita je tah ini orang kebesa. So all engine aku tu kini isi orang ini nanti ni kita ni gune begi tu limbo online, cengi tu bulan terakhir kita kini ni ikomen baba, kiri kini nanti kita posting kita kini ni. Ion anyone olimba Facebook itu kos tanya agal engine shalom, ikut tuan jin nanti nubegi tuan kita begi, engine one shalom. Lindini won shalom. Yata negati nogini ile shalom. Ana ile yomini mjendi na otinubo mesia. Lagini yebara gora gole kumaju diversion nengo. Toti ju diversion nengo siye. Me yako gile ji shalom. Iwa lwa gini ile shalom. Ana ile yomini mjendi na otinubo mktoane te. Yebara te le ijute diversion nengo gitena. Agole jigi tu kostone ni gase nye niro yaona Gutku menyur chige 40,000 Gutku Gumbalo nye taje basi jofri Gutku menyur chige 40,000 Kostone noto ni miten yaona Kanye nyamutin Ogi lenjo na rap terere Rai nigo Friday Kia broje ni weekend baba Niton nibo star 274 Ash Ama jigir goro utinda jeb gonde noto ni amati ni ogi tu kostone ni Kiriko ditinda jeb gonde tena ya mat enyonga biza Ango alinji na majigi kune na 1,000 Amajigi kune ntinga o dadi Amajigi aluntinga o mami Na otene mitine na kubaru notio na otene mitine yona Amajigi wendonyo Agiri kutinda I dati bob 20 bob Agigire nyini toki lehi Yo janyi tiltiki tisege ni toka biza And 1,000 si mchezo baba Yana nyone Facebook Nitong nebo star 274 Aje Nitong nebo star 274 Aje Kele nji ndigiti number one Ndigiti number one Gitu gosto nini Kutku menyuri chike 40,000 Kele nji mbosho mil Notoge nebo 100,000 Kele nji mbosho mil Yane tinga Nebo 100,000 Gelenjin til digiti ti number one. Reply in enyon digiti number one. Nitong nebo star 274 age. Gelenjin digiti number one. En digiti number one gituge agosto nene. Kigunin 100,000. Chino tanigi lege embe tunye vrayne. Ago alenjin ingo janga digiti sekiyota chukuge che The more itile The more inyurchini ge jeb gondet kituge Kalenjin ni idayule ni Ijile simu inoto nengunge ti Star 274 Ash Kalenjin digiti Number one En digiti number one En jito noto ni chabone miti nyoni Kunyur chinge 100,000 Iya gotemene ni gitu Gome reply Ntigiti number one gitu gosene Nege itu limbo andonyo Imaji mogiri bije tile kabisa Aga alenjine ne usuri Kukwa giyo tungumye Ago gimaji biga nye ni onetage Imagine itile 21 shillings Imagine itile 25 shillings Imagine it lane Dante Boba. Imagine it lane 25 shillings. Gosto in the not in the meeting yon. Mama Janegir Jisang. Inguni kugo chute ji.

0: again,
1: ak sa lolu mur wa
0: yes
1: mi ne waré
2: ni mama jiri
1: aha age urene ne bo auto ni Samson ak Samson mur wa ak Damaris mi ne bare sola
2: ole ne sola
1: ak pictou legi gi
0: mit ak bijan tu ko gi mit ko le si tin nyoge ma ti mino ba dai
1: pictou gi mit tu gi bana terere ko gi bay baga so gi ta ja chelim bo kafsere amma cha moy ko
2: ngi
1: ti gi tu yo ga la je so banyo ta ja ga bisa ni bo ele gi bare tu yo mi ga ina ni gure ta woni no tam ba lamok
0: yes
1: anyo ta ja ga sam ago le si pika to na rap tera
0: na to ja ga bisa ga nangi ko pe tena ne ji jon
1: ele che so ago mi te nai
2: bye bye
1: ago le ji ni bi chamba lambo tool la ne ta tool gi ta che ki ba bi ke chamba na ta ko le ga sa ta che fem
2: ma
1: jo le ji ga bye bye ema jal skos ke gimi mi te ga bisa pi chogi ba le ba ke ju ko do chen pasta Emmanuel Biwot
0: bi
1: chan tugul jo
0: ba le ba mo ji ta ge mo
1: ba le ba na de ke ru jo gi mi ten tugul ho jam tan gi mi ten pol la ge pol le bare no chon ga bu no ho sera ak tu bi se ke ja ut pasta ju ru ge bi chon gi mi ten tugul li ho pasta ban screen no le ko cham ta ki ben li ni goron
0: yes
1: ni te tu gene yeti ni Sunday ne ba wa ke na mam e kan se ne ba lalwe
0: thank you
1: ago jemi ten ko kwa no ton ak na mama chigari go lobalal wet lomba gabronda o buan Sunday signo ge ta ge tu la ge gas ko ni ti no ba wa ke na mama bu bana terer an ama cha mo go ge korong neta en ko mukto ne tenga ko ai nemye i go ribe go ne ten ki ke bo lomba gab seret age buan poko bitu tabra ko me ge le ji gongoi ni go mukto ne buana terer oya mage ke mwa ke le boyman nende ta muya boy suni ke chi kan ngenge te limba nyumbane ko gratu ko watu se ke chamba na tere bye bye logo ke limba ga
0: yes
1: bye bye limba ba ga neset ko tim piktur bana tere che bo limba ruse ko watu ne jang jang tu gol ko watu bana tere
2: igotin
1: ka pesa go bye bye piktur atu yo my friend rebare keywa ne bo limba oljore
0: yes
1: bote ga ne bo parjuk ko le on i won chino no ta terer ko le
0: won ko to gele gure nga
1: gure ke iwa me nyo le bo aljore
0: yes
1: ago ama jo le anyo aljore next week
2: mono
1: le bo target 15 next week ke mi teni on ton
0: yes
1: so ke iwa to la tunye to je chino na go to ni bie no gure ma chalewa ak pe jo antu jo mi ten vision on ba is
2: excellent ngom men ko kieto ke iwa
1: sino que ames ne mucho van a tener
0: con que iba a ser realmente que esa
1: si
0: tiño que catke ba da
1: que tengo contigo sé que changa tu gole
0: con que
1: ah la que ni chamo na mo que te pone ko ichi ko kuño ni bo ki temenio mo con che tu lon
0: yes
1: en covid ta pitapi no que gura gabaras da con radio room
0: yes
1: ni kibet sa wenyin ni git konya ko nore koru ogi turai ni machi ke lenjin family ne bo pita la uki gonyi tenek
2: bole
1: choro no ki tu la pigaf ko ke tamo jet polen ama ma ne guren lois
0: yes
1: ne bo
2: rap temu
1: ko le bo rapole
2: mutia
1: ko gya mo tarambe ki ko nore chuma tatu ma ke le pole ni na na mo no go ito ara pole ko limbo the person ko kwene gure nje aptagum
0: yes
1: enga nza nyon nendo jin pastor Leonard in mama ne give it so wenyin mot ni ga ine nyin kun le ma chol ji kityo pole ne sana
2: pole
1: a committee ngora ndu wetu ne gure Jackson ile ba chepta gum gora ne gube it kora oso tyon nyin ma chol ji mot ji aktu li gube it lon tu kwa bana te
0: chama gi mot ji kityo
1: ge mwa ma che ge mwa ge le pole ne onge sao
0: kabisa karibu
1: komunto indenyon la historia ne sobe kwanda no botorono te tu boga muga tengo egin nange mwa ngwe misinga mun saini oporoni go ngiti yamage gi losu amunda mayni ko tamag mi gune inye ne goiri bech ko imata te la historia got ke tu saini ke mwa ngwe misin ko ngwe amun ko ge tu gara got toy kyo ki go sere tin bata je fam en le tin tu gone ke mage mwa ge le go ngwe ngwa ke mya che la historia ne sobe si mo gi to o to program ne ang no lenye kunemi tengo botech testa ya yue chamnyach suit kunyur vikyo poratet en programene la historia tengo poroine poronda nyur nembi go berurete poronda nyur nembi ga tyang natet imu go mi otche ga tunere tunu gune ago mo bai bai tinya ga imeta apke muche komiten cherototin amun miandos ana tinye kaimetab ke nebo miando en borwekwak. Mi chemenetokisek chemachechwak chemi sipitali cheterter ako inye loim kone chepkerichot ko kikonyoindet kusin kong ichek loim ak kiyochi kou somutik amakutikab mulwekwak. Kesoku ngun komi chechang chemokyingei toretet nebo saet chekosota kimwa koinutikwak ak uinwek chebune chang kesirwe messages chang kibirwe simoisiek en atkan tugul akobune koimutik cheterter ayonin ale momi chi akot agenge nechengin nemonyoru kiptayat koyekimwa ile okurose olwok ak oborwok tuk cheechen akon chemongen kemwa kora en komosta age ile monyikisitingung kot komemuch ikas ayoni ale inyendet ko nekimwechini akoi toretindet nyon iman ikose saet ak iwolu toret bikyok kiburietab kolenjin ngochamak ne akotakinitiku amun inyendet konye koik kamukto nebo iman ako nenekit en kasarta age tugul mwa ake nekimwechini ngot komainye toret chekewir nemie amun I kwanda nebo torunotet en kasarta age tugul ne nginde keuneguk kiyoni kele wendi yekitou imi kobotech akoi kosulda kemwa kele kongoi nganin netilil kosobe mesia ne laitoriat nenyon
0: amen amen amen alright so kongoi Pastor Geoffrey esa ino toke en negori so yweje ako in between ibrani and Pastor Geoffrey in between ibrani kemaji kirti tuta zegenge notoke titu chisi noti nipo kama noti Pastor Geoffrey notoke nipo asarunete Kamanutit nebo gesarchi anasigunet notok netinye ji Pastor Geoffrey kotus kamanutinyi kone anaji kole ko gisarwon ko muktondet kenyo kebwane brada ak Pastor Geoffrey siketebenge kelei yoni kurenge mkristo brada yoni kurenge mkristo Pastor Geoffrey arap terer ak chake noton niwasinye mituni brani tus kamanutit nenyin kone asimai kurene bo mkristo tus nibwate bo mkristo kutoretin tus kamanutit noton nenyinet ko tus ne missing ako toretoten ano en sobet noton nebo atkai kotugul ye kakisorun kamanutinyin kone asikibwone yonitet Pastor Geoffrey alen chi age tugul isirwan kityok SMS ak alenjin yon kitese ak Pastor Geoffrey akere kityok kostoindo ne en yon en nitok nebo *274# labatin yon kityok kostoindo ne kasen chi age tugul en digitit number 6 Ogilion ni testigiti sek sumo kana kwangwan. Nitong nipo *274# tigitit number 6. 80,000. In 80,000 gitu kosto nene kuchome kuchugugete. 80,000 ngutingele menyur chigegi. Ngutingele menyur chigegi. Tileni nguni nipo 80,000. Ago enote nipo 80,000 ni. Komiten biik 200 age tugul ko 3,000 alenjinene araka ning'ung ko bahati notok neng'ung'ete ngotisa Pastor Geoffrey baka sai somok nitok nebo *274# tikitit number 6 80,000 ngot kutuma itil ketinaneni nguni ngot kutuma inyorchige 80,000 Ketin en ingune Nitong nebo *274# Karibu sana Pastor Geoffrey Mwaj Common uti noten nebo sarunete
1: Kongwe bwana terer An
0: Karibu
1: Netai amache oib nafasene Amwai kwa muktonet kongwe Nebo aenge amache oib kara nafas Sagat purye tap kwa lenjin En ulemi lenyurne tukone olenji Shalom, shalom, shalom Wachamge vikyok Wachamge purye nyamba kwa lenjin Kichamo akiboiboenjo karibu sana sikenamgei tugul en langatut nebo raini inde tutyet nemie nekimoche kepchei tugul en raini ayoni ale koichopchigei chitugul koiwe taban dab retio akitiche kilamit akitiche kitabut akoni ale itinye Bible ng'alek kikibendi keng'olole Bwana Terer koani ale ng'alek chebo komonut en sobetab chito amun oret agenge neboisien komuktoni Bwana Terer koboisien ng'alalet kong'ololchin biikchi akoboisien komuktonet biik koberuren biikchi so yekibendi keng'olole komakimwoe kele king'olole amun we are special than others lakini amun kakonech kiptayat nafas amun kemwa en kitabutab chop kole atinye ng'oliot brother en kitabutab chop kole atinye ng'oliot neamwoe nekatamwoe komuktoindet angen ale chitugul kosechi nguni Bwana Terer ko ng'alechu kimwoe ko ndatun nekamuktoinet en yon imi ko ng'alek kimwoun ko chu kimwoe so kemwa arap Terer ile bo komonut netian kit nekekuren sugunet en sobetab chi anaibu ne sugunet en sobetab chito ngengalal en Bwana Terer kobo komonut mising amu kikoimbi kechang amu ngalalet nekile sugunet ko kikemwaita ak kiamdo kele no sugun kototun kowit kihuyo kele sugunet ko ne amache angalalen en nafas ne mwai Bwana Terer amwa ale sugunet ko ngeger oritinyin ne kole dependent is considered deeply important in many religious yani bo komonut mising ngolyontoni ngeger mising ko en ngalekab sirutik ketililen anan ko atebetab biik chekimwa kele kikoyan komuktoindet kokile amun yani kemwa kele sugunet ko imong'unen kit neya ak inyochi kit nekararan yani icheng kit nekuren walet en sobeng'ung anan kokile ko ngengalalen Bwana Terer ko ne kit netai korok neyon kakimwa kele kesugu ko keyai kit nekuren kit netai ko personal transformation yani kewal sobeng'ung ko inye kokile amun sugunet komokele kityo ile yani ikuye kele kemwa kele kesigi ko ikuye korok amun mi kit nekibore procedures chebo sugunet ko netai kokile ko kit nekuren oret agenge nebo oret netounenge kit nekekuren sugunet
0: kokimwa
1: kele kit nekuren recognizing the sins ina korok ak itengekyo kokile Paulo agenge Paulo agenge biik chetililen chemiten Bible ko chito nekuren Paulo kimwa kole kinyo Kiptayat ngweny kero kosakibite kegini kolo anebo taen yoton sikakonyo Kiptayat nenyo ngweny ko kimonyo akobo cheyach monyo akobo chemyachen kobate kinyo akobo cheyachen for example mi chito ange nekesibu chekesoman en Bible en chapter 19 en kitabutab Luka lakini imuche isoman wanchop yon korok chapter 19 en Luka ko ing'ololen wa chito nekure Sakayo neiwonyo Kiptayat kikibarasta kelenyo Kiptayat temeni bare Cheriko konyakine Sakayo koboto biik alak yani kokimwa kele kitor kolany ketit Sakayo amun kichoton Sakayo kolany ketit kokile amun kinwach o en mwokindo nekitindo kokimoche koker Kiptayat amat koker buch ale kimoche koker sikobit konai kole ng'o inendet so that is why I'm saying one step netaa korok en ng'alekab kit nekuren sugunet ko we must to recognize your sins iyan ile alela kokile honestly admit what was wrong without excuse ingila bo kora Bwana Terer ngenomchi chito makosa kole komalelen in malelen kahalel pole koboron le kole chito ilot ko okwetinu kolelen kityo kole so en kitabutab Roman 3:23 we must to recognize personally kunyole recognize ni le lelutet ki number 2 ifi lengine bare chenwin soro siko toge le kosi kita Bwana Terer kuyonga kuyo koro ko lekalel kona mbolo pole pole so one step ne basugunet second step ne basugunet ko ko file jita chenwin soro ko manage jita ko le pole ko ne jenwin ne bomane tene amun bige jama da ko le pole ko toga halel si nyo yuanga ko manyoe tab kano nyoe tab kat ko ile jita ye pole we ga halel amun korogi ani korog le lutet ak inyo nany isugu
0: yes
1: kitabu tab Roman 3:23 ko le ne korog
0: ka meso mane ko bai ni ne neta mi na neta ni ye goite
1: Choptate tatfuan
0: gane ga baba ulo
1: an
0: no baba gane baba ulo ga i masiriti gane ta no ne ga ba introduction ne batetu ti no
1: komate
0: we
1: no luga luga nine
0: ga ba sagao
1: 91
2: kole sagao kitu no ni kole sagao kates ko ngalal kole kimongya ni jerigu
1: kagile kimongya ni jerigu
2: abo kwenu Ako gere chita ni ure sagayo.
1: Kogile.
2: Egi neo.
1: Kino. Edo. Iga basiru. Kile anu.
2: Agi mogoryon.
1: Ki mogoryon chichi ure sagayo.
2: Ego lo gichenge kole. Koger yasho.
1: Kole gichenge sagayo kole koger Kiptayat.
2: Egi kone kole ngoy nende.
1: Sikobit kone kole ngoy nende. Kazo kiri
2: tapso. Kogi maimuji.
1: Kero gichenge sagayo koger Kiptayat. Amagire togot puch. Kime kole. Siko ne kole ngoy nende.
0: Iman.
1: Maimuji anu koger.
2: Kogi maimuji. Amu duye.
1: Kitir mwagindo.
2: Mugi nwach.
1: Kero there was a great multitude of people. Whereby maimuji sagayo. Kukir Kiptayat nyon amun kin mach
0: iman
1: kimache kin mwakindab saka kin mache en or neo bra amu iwe amune sige sir chichi nege ne bible inge kino mo jo mo ji bi kyoke chang yon ki sumo ni ki wuje gena gele
0: yes
1: ma yon ko ni chita no ma ki lele ki ko in sida kon mai saga ne
0: mai saga ne
1: ki bi ke gi mo ge je chang
0: o ma bi ji
1: jo ta o bi ke gi lange ti lagi ma gi ma ama gi ma chotun la ne gi ma chichi gele ki nda bat ko lange ti saga o o gi ma chi la ni gi ma mi ku ger gi ta ya ti amu bi ko na ngole na lange ti so gi ko la amu gi ma che ne ki ma che so gi ako na gole ngoy nendet
2: eh bala gi la bat ko nda e kwe ko la nye mo ko yweti e si ko gi nendet amu gi jo e ko sir to e nora na
1: ki nyu ko sir to e nora na ta ne
2: ali ko ti a ja ya
1: ki ko ti a so ya to ne
2: ko nyal
1: gi to ta ne ko le nyino sagao to ru ge cho ko le gi ki ko ki ta ya ke to to ke ru ma ke ki ta ke te ala
0: iman
1: ki bo ke to ke ti ne bar mo ko yweti ne ga la
0: ne mi sagao
1: a mo ke ki ta ya cha ke
0: Gikir saka yo nengen.
1: Gikir saka yo nengen.
0: Iman.
1: Amu ne obrata.
2: Ugu gine ne gule gure saka.
1: Bune bago. Bado kipta ayat kun nengen duko tomo kopi.
0: Yes.
1: Amu saka kia kita katul ko gimi kobo.
2: Agi chage ko chorge.
1: Kogi liki chage chorge. Ako tachi nendat imboi boindo.
2: Ako kipo gere pichotan.
1: Ki kipo gere biki kipo chigi mitu ye.
2: Ego mungungza tu.
1: Kwa nama kukwanga bi gule ne chuka hai chichi.
2: Ego.
1: Ne juga hai kita ya, tanam kuli kita ya sekarang juru ke jauhun. Konyu nukungu. Konam kunya isa pada saat sedaga kuli. Ne juga hai bahawa kau tipu kau tak kipting kekyo.
2: Cita ne.
1: Kalau lagi tu nu sekarang. Kasa korok
2: kita.
1: Kaya korok bana teren. Kiko kau mau nolin the first procedure. Anal first tip nepo. Kini guru the balance.
0: Okay.
1: Anak bos sebelumnya, kau itu kong nasen nuansens. Kini gigi kau esaka, neta kau lagi kita ayat jurung ke kau jono kong. Kau lagi esaka.
2: Kau lagi hero.
1: Kau lagi hero.
2: Kita ayat dan.
1: Kita ayat dan.
2: Aku cini kemana doa kau beberta tu kucu.
1: Kenapa kau niu?
2: Eh. Aku itu nasa kau yang kau lagi kita ayat hero. Kita ayat dan. Ako chini kibana na kaya berta tukukyo.
1: Kiru kiye se horok saka kumayang kipta ayat kukunyin. Amu ki chitane kiptinge kyo. Kuli jo ako chini kibana na kaya berta tukukyo.
2: Ega tesko ngalal gulli. Ayo gulli. Ako chini kibana na kaya berta tukukyo. Ako kiyo ibeen chikya katukul.
1: Kiru kuli. Kiyo ibeen chikya katukul. Olyonin. Oyokte ko jilangman.
2: Ana nengolse
1: ana kuingolse
2: yes
1: awe kidi wa jilangwan ehe
2: abile jaja ega bonyetu nera
1: ko bonyetu nera han ko ngu amuwe ditaba bra magne nene ehe
2: kunye werita chi
1: suwe che
2: ega cheng abozani ga gobe
1: kaso balle kinyo werita chi sigo cheng abosor nengi ga gobe kaso kot ko ga tuju ko moesa ga ko le saga o kolle kolle kara ko ngnaase kolle gibta yaate hero kolle ji kayan kayan ko saga bolle kiarabe big tu number 2 ko filen gine bar 10000 soro ko filen kabisa nyoye tabka ne boy manet kolle gibta yaan ko kiarabe ji tu gu owe toy number 3 ko konversen ko le stebit ne ba somo es wonete ko konversen kay gas number 1 ko yanile ogibte gi kyot number 2 Ian,
0: yes.
1: Ile ye pole. Namba sumo ko inga, kinga sa ngol ko toki arabe nchigi.
0: Owektoi. Iman.
1: And number angwan.
0: Ko tumo tini ngora bas jovre. So yo jigo siage jita ogir tu kyozen jigi ko yai.
1: You must to examine yourself. No li gien so de ngu. Engi ne kure suko nyugi ne ke kure sugunet. Masugunet pa na tere ko ke baka nisa. Amma jomo. Masugunet ko ke baka nisa. Jeremiah 7 verse book. Amma so risa mani ata brada. Masugunet ko ke baka nisa.
0: Iman.
1: Masugunet ko ke mwa ke li kristiani. Masugunet ko ke batiza.
0: Gabi no nan tagi ke pire nge ka bisa.
1: Ke pire nge ka bisa. Ni jita ni nisa. Ke li ki ke batiza. Oyo kol niñu or kolin anne gi oburi ni sekti
0: yi bodisan 92
1: na ko lo taga kaso ku keñ la gi ni na mona na dere kol lo gi mi jumbe ki ko jumbe gi o su ko yo na
2: ta ne ni gi to je
1: kol ka ne ni ka to je bi
0: on ke ga ne da ju mi ne gi bodisan
1: a hon ga ne la gi na na mona na dere to ko ko junji lo ke ye ta blo ko yo ke mi be ta
0: iman
1: to ko ko junji le na ye ngwe le tepto le na ye ngwe le ngwa lon lo
0: iman
1: amu ma su ku ne ko ga mwa ge le kristiani ne te ma su ku ne ko magi lagi ke baat isane ne
0: yes
1: hero pomana ke basambi pomana ke kristiani ne la ni mi ni nyolu gundu ni nyolu gundu goro og sugunet ko gina ta ko ira kong naisen ana yani lagi tenga kyo number 2 ko i feel chan min soro i ro ke na gi Not just fear consequences.
0: Yes.
1: But since he has regret to offend God and harm others. Yeah, he never justification in he never repentance. Young man, you hit a sorrow and a good organate was so not no more after Gago could you cheat or organate of Sunet? Why he never convincing?
0: Yes,
1: Congine and get quoted up to John and a tie. I ain't got it up so good
0: as you get an answer.
1: And the one could you guy in the gay quog, you must ask for forgiveness.
2: Psalms 8:11. Eight eleven.
1: After you ask forgiveness.
0: Yes.
1: Kogile you must turn away from sins. Here non, After you have turned away from sins.
0: Yes.
1: Come on, you make amendment where possible. Kogile mara kumige. You must live a changed life.
0: Okay.
1: Inami sub-sub-it. Nemiten mualet. Tapi tak belok asam kata absis juga sama. So that is a symbol.
0: Sita juga itu
1: saya. Rosicha, rebendans. Tahu juga mual yang lehi.
0: Common
1: utiny kone.
0: Alright.
1: Ya, ne ibu borot ne esok kita abcito.
0: Sigunet.
1: Kure, dige kure sigunet. Kenyo kebendi nato si kegir kamu kagen neta.
0: Kegir.
1: Kamu al paso no transformation.
0: Kegir.
1: Tahu juga kebendi kita.
0: Alright. Juga sana ni akhirnya guru kosai semua gigi nyuruh itu lagi itu sebab emeten goindas gebe gini ayat ni apa sahaja lagi gabe emeten lagi ni ingebendi kenyuruh lagi gabe emeten kasti target tugul ni emeten yana enot nubasta to 74 aja kagi gune tikiti number 4 en tikiti number 4 gitu kosana ni Kelenje Cementi jeba 50,000. Tikiti number 3 Kelenje Shopping jeba 40,000. Kasenji tanige ituga. Ananige sibeje nyon ogo menyur chigege. Tikiti number 3 ak tikiti number 4. Big tikiti nge nyon gitugostenene. Big tikiti nge enyon itogyon kwa changa bisa. Nitang de was to 74 aj til digiti number 4 agi til digiti number 3 imagine ni kunu gitu gostan ni inyur chige 50,000 inyur chige 40,000 aga lenji siri kwa genge til en ingune ngumure 920 930 Kegere gitu kostane ni agu chamme magi gerji negebe dil digiti ngu en indonyo nitang number star 274 ash digiti number 1 og digiti number 2 no digiti number 3 og digiti number 4 tilane ningune digiti number 4 50,000 Tikiti number 3 40,000 Kegerji sango nyegen Ako imagine it in 30 bob Ag 20 bob kituke Ag 25 kituke Augusto nane
3: Rais aendele kufanya kazi Na viongozi wa Laikipia Ama mnasemaje Aendele kufanya kazi Na viongozi wenu Aendele kufanya kazi na viongozi wenu
4: Na mimi sitaenda kuinda chama wapi ama wapi unitaka hapa Kiambu. Kama ni chama inakuja, nyinyi muniambie ni gani mnataka. Ama namna gani? Yes. Muniambie ni hii alafu sasa wakitu.
5: Logo you have met in Tite FM.
6: Kasulu mwiti mwenyeji kwa kwa njine mwiti mwile lebi chini kutishine vwa Tite FM ni baro stongo ngete kenga na sena tana mwile baro na yobi jesu mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa njine mwile kwa nj